Tungol ka nga siya to buyo, inchil mo gay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nyanya na, nyanya na, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tuku ayu, tayu marirume chim, bordeu.

Tungol ka nga siya to buyu, inci umu gai ga, ngatam ka dua fui gai, tawun tu beluan. Nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Bordau nawa nyanyayim, kame peine tuayu, nyanyayim.